0: Hello po. Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni.
2: That's best music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay ka. The best ka.
6: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
6: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
8: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. At achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow. Kawai Skin Care PH. Para sa more skincare tips, Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, dekalidad pa.
9: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
10: Dahil heto na
9: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
11: Tama ang narinig ninyo.
9: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
11: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
9: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
11: todo ang saya,
9: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
11: tutok lang sa inyong paboritong radio stations
9: sa programang Kasangga't Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
12: Sa OKFM dahil okay ka, the best ka.
13: The new OKFM.

Kuni na ang programang matutok sa pagpapabasko kan kulturang Bicol noon, Uragon. Bicol, mataong onra sa mga Bicolanong nagpapahilingkan sa ilang urag asin talento, Uragon. Bicol, kakaulayong mga personalidad sa likod kan bareta, Uragon. Bicol, uumawot mga programang kapakipakinaba, Uragon. Bicol, asin rireparuhon mga isyong dapat maipakiaram ka, Uragon. Bicol, ini at sa tuyang programa, Uragon. Bicol, Bicol, Bicol.

0: Alright, 43 minutes past the hour of 8 o'clock in the morning. Magandang umaga. Bayan ng Daet, lalawigan ng Camarines Norte. Muli ho, sumasa inyo ang programang Oragon Bicol.
1: Oh yeah.
0: Hatid sa atin ng Ako Bicol Party List sa pangunguna ni Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. and Congressman John Al Mario Chan. Siyempre kasama ho ang buong staff ng Ako Bicol Party List. Siyempre ang tinaguriang Firefly Alitaptap ng Ako Bicol, si Ma'am Sally Luces. And siyempre ang aninong provincial coordinator dito ho sa lalawigan ng Camarines Norte, si Ma'am Tess Factor. Ribong man ako digdiyo. Ano ba talaga? Yeah, Marites Factor or Marites San Luis. Sige, pero isa lang yun. So hapon kasi ito ang nakalaag niya duman sa listahan kang representative from Ako Bicol Party List. Nakasama ho sa usap na umiikot sa mga barangays dito ho sa lalawigan ng Camarines Norte. Ang nakalaag niya duman na name is Marites Factor. Ribong man ako. Ako naman ho ang inyong abalingkod, Ka Denny Sanchez, mga kabayan. Magsasama-sama ho tayo till 9:30 in the morning. Ngayong araw na ito ng Saturday, dito ho sa 98.5 OBFM Daet. Alright, yung ating text line 0950-0081-121. Again, 0950-0841-121. Text lamang ho kayo, baka sakaling meron ho kayong mga concern na nais ho ninyong maiparating sa Ako Bicol Party List sa pamamagitan po ng programang Oragon Bicol ng Ako Bicol Party List. Yan, welcome ho yan. Ano ho? At atin ho yung mamarapati na maiparating ho sa kanila anuman ho ang inyong mga concern, kabayan. And like what I said kanina lamang, ang Ako Bicol Party List, ano? Ay kasama ho ng provincial government of Camarines Norte sa programang ugnayan de, sa siguradong serbisyong alay pambarangay na umiikot ho ano, sa iba't ibang mga barangays dyan ho sa unang distrito at dito ho sa ikalawang distrito ng lalawigan ng Camarines Norte. Ang usap po kasi ay muling sinimulan nitong nakatalikod na petsa 6 ng Agosto diyan sa bahagi ho ng Barangay Dumagmang sa bayan ho ng Labo, ano kabayan. And syempre bilang bahagi ng programa ang Ako Bicol Party List ay merong representative sa dalawang team, Team A and Team B. Si Ma'am Tess ay nasa Team A and meron pa rin dun sa Team B, ano kabayan. And nung uno, hindi opening salvo sapagkat ito ay muli ay pagbabalik ng usap na inuna ang bahagi ng Barangay Dumagmang dyan sa bahagi ng Labo. Eh syempre nandoon ang Ako Bicol para iparating sa taong barangay ang mga serbisyo na pwede nilang i-avail, ano ho? Yung mga tulong na inihahatid ni Ako Bicol Party List sa atin hong mga Bicolano, ano kabayan. And napakalayo nung Barangay Dumagmang, no? na experience ko na umakyat doon sa barangay Dumagmang. Yan, nakamotor lamang tayo, ano, iniakyat natin yung ating Aerox. Simula pa lamang doon sa baba, sabi nung mga napagtanungan ko doon, ako, anya sir, hindi po anya kakayanin yung motor mo, yung pag-akyat dyan sa barangay Dumagmang. So doon pa lang talaga nasisiraan ako ng loob. Yeah, may kasama naman ako. Dahil yung mga nakita doon, ang mga nakita natin doon ng mga motor is yung mga nasa sidecaran, no? Yung mga badya, yan, no? Yung matataas kasi yun. Yung motorsiklo natin, sabi ko, mananabit ang ilalim nito sa mga naglalakihang mga bato, no? Pakyat doon sa barangay Dumagmang. Pero, wala eh. Baka no choice tayo, no? Sabi ko, luhay-luhay lang, hinay-hinay lang, no? Sumabay tayo doon sa mga habal-habal pag-akyat doon, ano, kabayan? May kwento lamang natin, ano? May kwento na lamang ho natin, ano?
1: Kadakol na talento, mahigus asin mabuot.
0: So, doon pa lang sa paanan, ano? Pasok pa lang kami ng... nandudun pa lang kami sa Exiban, ano? Sa Mutsari, nakagad yung mga tibo, mga negatibong napapakinggan ho natin yung sa ating mga napagtatanong, ano? Na yun nga, no, hindi niya ang kakayanin ng motorsiklo mo sa sira-siraan niya yun dyan, no? Sabing ganun nila, ano, kabayan. So ako naman talagang gusto ko nang bumalik. Pero sabi ko, hindi natin masusubukan, ha?
1: Sabay-sabay na ikurahaw,
0: ang maranasang umakyat dito sa barangay Dumagmang na to, na talagang sinasabi nilang napakalayo at napakahirap ng daan, no? Though may mga porosyo naman, no? Mga bahagi naman na sementado, ano? At yun nga lang, talagang may mga portion na batuhan, maputik, napakadulas, ano, kabayan, no? At doon tayo nagkaroon ng talaga namang hindi natin makakalimutang experience, ano, mga kabayan. Halos naka apat na pahinga kami. Kasama ko is kapag paakyat, no? Kapag pasakat, no? Pataas yung daan, then mabato, madulas, lakaw, no? Talagang pinagpawisan, pati brief ay nabasa, ha? Sa paglalakad, ano, kabayan, talagang napakahirap, ano? Pero hindi kami sumuko, no? Para lamang marating yung barangay Dumagma, kasama ho ang Ako Bicol Party List, ano, mga kabayan, no? And nung marating namin yung barangay Dumagmang, nakakatuwa naman, napakaraming tao, ano, mga kabayan, no? Napakaraming mga kabarangay ho natin doon na ang sinaksihan, ano, ho, yung programa. And si Ako Bicol ay ibinahagi, ano, kabayan, yung mga programa, yung mga proyekto, no, na pwede ho nilang maibigay sa mga mamamarangay doon, ano, mga iga. And kabilang ho dyan yung mga assistive devices, ano, kabayan, no, na pwedeng request sa kanila, tulad na lamang ho, no, nung kanilang isinasagawang programa itong wheelchair, ano, mga igan, no? Isa ho kasi yan sa maraming programa ng Ako Bicol Party List, yung paghahatid ng mga wheelchair, no, paghahatid at pagkakaloob ng mga assistive device sa atin hong mga kababayang may kapansanan. Yung wheelchair ay para dun sa mga PWDs and doon sa mga mahal natin sa buhay na hindi na makapaglakad, ano, mga ika. Ano man yung dahilan nun, ano, kabayan, no? So, isa ho yan, no? And pwede rin silang mag-request dyan ng tungkod. Yan. Quad cane, no? Tinatawag tayong Quad Cane, yung tungkod, ano? Merong single, no? And meron double, no? Quad Cane, no? So, pwede ho kayong mag-request yan kung nangailangan kayo ng tungkod ng walker, ano ho? Sa Ako Bicol Party List. Lagi ho natin yung nababanggit dito ho sa ating programa, no, kabayan, di ba? Sa mga nakatalikod nating programa na ating ini-encourage yung ating mga kababayan, baka sakali meron kayong mga kapamilya, meron kayong kakilala, no? Meron kayong kapitbahay, yung nangangailangan ng tungkod, nangangailangan ng wheelchair, ng walker, ano? Yan, binabanggit po yan dun sa usap ng mga representative ng Ako Bicol Party List na sila'y pwedeng lumapit. Diba? And kahapon dun sa barangay Makugon, isa yan sa nabanggit din ni Ma'am Tess, and yung water system, ano? Si punong barangay doon sa Makugon ay lumapit sa table ni Ma'am Tess para magtanong, no? Tungkol dyan sa water system, dahil sa barangay Makugon and yung ibang mga barangays pa, no? Dyan sa bahagi ng First District, Tagalog speaking, napakahirap ng mapagkukunan dyan ng malinis na inuming tubig. Pero may mga barangays po dyan, ano kabayan, na meron ng maayos na water system na ipinagkaloob ang Ako Bicol Party List, ano mga kabayan. No, yung South Road na yan, ano mga igan, alam niyo po ba ang pinagkukunan po nila dyan ng tubig is sa Bukal. Ano, doon sa taas ng bundok, meron lamang salulo na tinatawag, ano kabayan. No? Bawa, meron doon bukal, no, sa taas ng bundok. So, naglalagay sila ng mga hose pababa. No? So, napakahaba kung ilang kilometro yun. Kahapon, may nakapanayam ho tayo, kabayan, dahil lang inyong abanlingkod ay isa ho sa program hose ng USAP. Nagkakaroon tayo ng pagkakataon, ano kabayan, na makapanayam yung mga residente, ano mga igan, no? So doon sa bahagi ng dagit nung barangay ng Makugon, no? So mga tubig na ginagamit nila sa pangaraw-araw ay galing sa bundok, no? Meron lamang silang mga hose na napakahaba kung ilang roll yung hose ang pinagdugtong-dugtong nila, no? Para lamang po may mapagkunan sila ng tubig. So yun ay nandoon sa tabing kalsada lamang, ano mga kabayan, no? And kapag nangangailangan sila ng tubig, yun, magsasakdo sila. Timba, balde, no? And sa barangay Makugon, yun din yung isa sa concern po nila. No, wala silang mapagkunan, ano, ng malinis na inuming tubig, no? Kaya ho kabayan, isa yan sa tinitignan po natin, no? Na magkatuwang ang provincial government, ang Ako Bicol, ano? Para ho mabigyan ng maayos na inuming tubig, ano? Mapagkukunan ang mga kabarangay po natin dyan, no? Sa sikap, naglapit kay Ma'am Tess, ano? Maaaring siya ay magre-request, ano? Kinakailangan lamang merong resolution, no? Na naka-address sa Ako Bicol Party List para ho mag-request ng water system, ano mga kabayan, no? Yan yung unang hakbang, ano mga iga, no? Kapag ka ang pag-uusapan ho ay water system, ano mga iga, no? And yan ho ay isa lamang doon ho sa binanggit ni Ma'am Tess, no? Na mga programa at mga proyekto ni Ako Bicol Party List, ano mga iga. Nabanggit niya rin doon na yung medical assistance, no? Yung hospital bill, no? And yung educational assistance. And syempre, bidang-bida rin yung sustainable livelihood program, no? Na

0: Tanggapan ho ng halagang 15,000 pesos, no?
1: Saro?
0: Na dagdag kapital,
1: Saraditan,
0: no? Dagdag puhunan sa kanila hong mga negosyo. At sa Camarines Norte, napakarami na hong mga naging binipisyaryo niyang SLP na yan, no? O Sustainable Livelihood Program. Na yung iba, no? Ay naging successful. Until now ay maganda yung naging
1: may na ikura
0: bunga ano ho nung kinawang pagtulong na dagdag puhunan ng Aku Bicol Party List, ano, mga kabayan. And yung iba naman hindi natin alam kung anong nangyari, baka naging one day millionaire. Pero ngayon kasi minomonitor na ho ng DSWD ho yan, ano, mga igas. And binibigyan ng award or gantimpala yung mga kabarangay po natin na mga binipisyari ng SLP na napapalago po nila yung kanilang negosyo, ano, mga kabayan, di ba? So for example, no, after 1 year, no, yung isa sa mga binipisyaryo na yung kanyang business halimbawa ay bigasan, no, na after 1 year napalago, di ba? Nandudun pa rin yung puhunan, mas nadagdagan pa, di ba? So yun, bibigyan ng award yan, ano, mga kabayan. Eh dapat lamang, di ba? Kasi napanatili nila, no, at napagyaman nila yung idinagdag sa kanilang puhunan ng Aku Bicol Party List, katuwang ang DSWD, di ba? So bidang-bida po yan, ano, mga iga, yung SLP niyan. Siyempre yung atong educational assistance, no? Yung mga binibigay na tulong sa mga mag-aaral na, sabi nga ni Ma'am Tess kahapon,

Dahil alam naman natin ang magpaaral. Sabihin natin may university tayo, subalit naubusan ng slot, ano? Nandudun yung kurso niya, hindi nakapasok. Eh, dahil ayaw tumigil sa pag-aaral at nandudun naman yung suporta ng magulang. Nagpa-enroll ay sa mga private school or college, ano mga kabayan. So may mga pagkakataon na kinakapos. Dahil ang pinakamatindi talaga dito is yung pang-araw-araw, yung pamasahe, ano? Yung pagkain, di ba? And yung tuition, syempre. Kaya si Ako Bicol Party List nandiyan, ano? Na kung ikaw ay dedikado, no? Na makapagtapos sa iyong pag-aaral. Nakita natin na masipag naman talaga sa kanyang pag-aaral. Subalit, hindi, no, hindi in hindi naiiwasan na may mga pagkakataon na kinukulang, no, nandiyan ho Ako Bicol Party List, sandan tumulong sa inyong mga mag-aaral, no, na masisipag, sabi nga ni Ma'am Tess, ano ka ba, no? So antabayanan po ninyo, no, sa mga nakikinig sa atin. Bagaman binabanggit naman ho natin dito sa ating programa yan, Oragon Bicol sa 98.5 ba okay FM Diet. Yung mga programa po yan ng Ako Bicol Party List. Yung pagpunta, no, ng representative ng Ako Bicol sa programang Usap sa Inyong Barangay. Samantalahin natin, di ba? Kung meron kayong mga gustong itanong, meron kayong gustong hinging tulong para hindi na kayo magtungo dyan sa kanilang tanggapan sa ikatlong palapag ng Provincial Capital Building, ay magantabay kayo, no? Kapag ka na balitahan ninyo na ang usap ay patungo sa inyong barangays, kasama palagi dyan ang Ako Bicol. So samantalahin natin yung pagkakataon, no? May table dyan ang Ako Bicol. Lahat ng gusto ninyong itanong, ihingi ng tulong, yeah, may representative po sila dyan. At isa dyan sa kasama is si Ma'am Tess. Nasa Team A po yan, no? And ribong din nga ako so hapon eh. Nasa Team B ako, pero bakit nakarating ako sa Team A? Yeah. Dati kasi Team B ako. Eh, di ko aram bakit baga naging Team A na ako. Kaya si Ma'am Tess yung kasama ko dyan sa Ako Bicol, ano ka ba? Alright, dalawang minuto makalipas na ho ang alas 9 na ang umaga. Yan. Sa iba pa ho nating mga balita, ano kabayan, isinagawa ho kabayan, ano, yung inauguration, ano ho, and turnover ceremony ng mga

0: Umaabot to sa 48 classrooms, ano? Project BEEF or BEFF 2024. No? Kailan ito isinagawa? No? Kailan kaya ito isinagawa, ano kabayan? Pero unahin natin, ano, na pakinggan si yung naging message, ano po, ni DepEd Secretary Juan Edgardo Sani Angara. Yan ito po ay inauguration and turnover ceremony of 48 classrooms, no? And nandoon bisita nga si DepEd Secretary, and syempre hindi mawala diyan si Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. Naing ako Bicol party list. So eto ho muna yung bibigyan natin ng pagkakataon na mapakinggan. Unahin ho natin, ano, si DepEd Secretary Juan Edgardo Sani Angara kabayan. Ito ho yung kanya naging masahe kaugnay diyan sa isinagawang inauguration and turnover ceremony ng 48 daw ho na classrooms kabayan.
1: Allow me to greet

So yan naman ho yung naging mensahe ano ni Congressman Alfredo Garbin Jr. Ano sa isinagawang inauguration and turnover ceremony na yon ng 48 classrooms ano. Diyan naman ho sa bahagi ho ng Albay.

So nakita ho natin ano kabayan yung patuloy na pagpupunyagi ano, pakikipagtulungan ng Ako Bicol Party List para naman ho makatulong sa maraming mga kababayan po natin na nangangailangan sa buong Bicolano, sa Bicol Region na nangangaipuhan na ng mga kabayan. Usapin man yan sa academic, yan man ay usapin negosyo, usapin tulong pinansyal sa mga hospital bill o medical assistance ng Jajan Ho Abayan ang Ako Bicol Party List ng mga iga. Sila ho ay magsisilbing katuwang po natin at sandalan sa panahon na tayo ho ay may mga kailangan ng mga iga. And yan ho ay sinagawa no, yung formal na pagpapasinaya at turnover ceremony nitong Biyernes. Yan ho ay kahapon na Agosto 7 yung 48 na bagong classrooms sa Marshall Ranyola Memorial School na pinunduhan ho ng pamahalaan sa ilalim ng Basic Education Facilities Fund o yung BEEF, ano mga kabayan, na inisyatiba ho ng Ako Bicol Party List, ano mga kabayan. So, ang nag-initiate ho nito ay ang Ako Bicol Party List, ano kabayan. And yan nga ho ay pinangunahan ni Education Secretary Sunny Angara at Ako Bicol Party List Representative Alfredo Pido Garbin Jr. Yung naturang seremonya na dinaluhan din ho ng mga opisyal po ng Department of Education o DepEd. Nandudod din ho si Albay 3rd District Representative Adrian Salceda, si Albay Vice Governor Farida S. Co. Nandudun din ho yung ilang mga board member katulad po ni Albay Board Member 1 Miguel Salceda, si Gunabatan Mayor Ann Ong Jaco, Apulangi Mayor Jessel Salceda, at mga opisyal ho ng lokal na pamahalaan ng Ginubatan, mga opisyal ng barangay, syempre yung mga guro, mga mag-aaral, and iba pa ho mga stakeholders, kasi yun ho ay isang malaking kumbaga event, no? Isang malaking pangyayari, no? Sa history na pwede ho nating masabi, ano mga kabayan, na malaking tulong sa mga mag-aaral diyan sa bahagi po ng Albay, no? Yung isinagawang pagpapasinaya at turnover ceremony na yon, ano? Yung 48 classrooms na yan, ano? 48 classrooms. Eh talagang hindi ho yan biro, ano mga igan, no? Malaking malaking tulong po yan at mahabang panahon na papakinabangan ng ating mga estudyante dyan sa bahaging yan, ano ho, ng Marshall Oranyola Memorial School. Classrooms, no? Napakarami niyan mga iga. So binubuho yung proyekto ng tatlong bagong school buildings, isang dalawang palapag na gusali na may walong silid aralan at dalawang apat na palapag na gusali, no? Apat four-story building na may tig 20 silid aralan, no? Na ito daw ho ay may kakayahang tumanggap ng humigit kumulang 2,000
no? 2,000 mag-aaral. So inaasahang malaki ho'y maitutulong ng bagong pasilidad upang matugunan ang matagal ng kakulangan sa silid-aralan diyan sa binanggit ho nating eskwelahan. Mabawasan ang siksikan sa mga klase at tuluyan na humalis ang multiple shift schedule na nagiging dahilan upang ang ilang mga mag-aaral ay pumasok ng madaling araw habang ang iba naman ay natatapos ang klase sa gabi. Dahil sa kakulangan, hindi lamang, sure ako, hindi lamang sa pasilidad, sa classrooms, no? Maaaring sa mga teaching personnel din, no? Sa mga kaguguruan ho natin, ano kabayan, no? So, hindi na kinakailangang magkaroon ng multiple shift schedule, no? So, halimbawa, yung unang shift ay alas 5, no, ng madaling araw or alas 6, no? Hanggang alas 11. Yan, yung kasunod naman, ano kabayan, 12 to 3, no? Yung iba naman ay 4 to sabi nating 9 or 8, ano mga iga. So, napakahirap po nun. Dahil nga ho sa kakulangan po ng classrooms, no? So ngayon, meron na ho silang 48 classrooms, no? Merong isang 2 palapag na gusali na may 8 silid-aralan at 24 na palabag, no? 24 na palapag. So may 24 na palapag na gusali na may tig 20 silid-aralan. So, bali tatlong buildings ito. Yung una ay isang 2 palapag na gusali na may 8 silid-aralan. Then, meron pang 2 buildings na 4 na palapag. No? 4 na palapag na may tig 20 classroom. No? So, kaya bali tatlong buildings siya, ano kabayan. So, yung 4-story building, ano? Dapat ay hindi naman natin sinasabi, ano, na maaari may mga nangyayaring mga hindi inaasahan, pero dapat ay yung mga estudyante, ano, na nandiyan sa 3rd floor, sa 2nd, 4th floor, eto na, dapat ang ilagay nila dyan mga senior high, ano, or yung mga nasa 3rd year, 4th year na, ano, mga kabayan. Hindi dapat yung mga nasa 1st, 2nd year, dahil maliliga pa yan, ano. Observahan lang natin, ano, kasi 4 na palapag yan, no? So kapag maliligaya yung mga estudyante, napaka-delikado para dyan, ano. And yung mga teacher na medyo may edad na, no? Yan, hindi na pwede dyan sa 4 na palapag, sa 3rd floor or 4th floor, makulog na ang tuhod kayan, di ba? Kaya dapat ay medyo mga bata pa, ano, ng mga professor or teacher yung ilalagay dyan, ano? Yan. Ilan yan? 20 classrooms, di ba? So yung medyo may edad-edad na sa 1st and 2nd floor, yung tawag dito, hoben pa, yan, 3rd and the 4th floor, doon sila, no? So, tag ano sila, 5 sa 3rd floor, 5 din sa 4th floor, di ba? 5 rin sa 2nd and 5 rin sa 1st, kasi 20 silid-aralan yun, di ba? Kaya bali 20, then panibagong building pa, ganun din, 20, and yung isa naman ay 8 classrooms, no? Laking tulong po yan sa mga mag-aral po natin dyan sa bahagyan, ano kabayan. Okay, so ilan lamang ho yan, ano, sa mga magagandang balita ho natin, no, na may kinalaman ang Ako Bicol Party List, ng mga kabayan, no. And sabi nga ho natin kanina, base ho dun sa balita, yung proyektong yan, ano mga kabayan, ano ho ay inisyatiba ng Ako Bicol Party List, no, na pinunduhan ho ng pamahalaan sa ilalim ho ng Basic Education Facilities Fund. So yan ho ay inisyatiba ng Ako Bicol Party List. Ibig sabihin, sila ho, ano mga kabayan, yung isa sa nasa likod po niyan, no?
para ho maisa katuparan niyang mga classrooms na yan ano diyan ho sa paaralan na yan sa Raniola Memorial School ano mga iga na isa ho sila bagaman alam natin nakatuwang diyan ang local government units ano pero dahil sa pinangunahan na naho ng Ako Bicol Party List sa kanilang siyempre nandudun ang sipag, tiyaga at pangungulit no? Para ho mapunduhan ho yan ano, mga igan no? Sa ilalim po ng programang Basic Education Facilities sa Fund di ba? So na isa katuparan yan ano, mga kabayan nakakatuwa no? And hindi lamang ho dyan sa bahagi ng Albay natin mababalitaan na nagkaroon ng inauguration ng turnover ceremony ng mga classroom buildings ano? Dahil sabi nga natin lahat po ng mga proyekto ng Ako Bicol Party List hindi lamang huyan nakatuon sa iisang lalawigan bagkos ang anim na probinsya sa Bicol Region anuman ang meron sa isang probinsya yan po ay dinadala din ho sa iba pang lalawigan ano mga kabayan asahan po natin na maaaring sa susunod na taon mabalitaan naman natin ang bahagi naman ng Catanduanes bahagi naman ng Sorsogon or sa Camarines Sur ang Camarines Norte ano ho ang Masbate ano mga iga no, asahan po natin yan dahil ang Ako Bicol Party List kung saang lugar merong mga nangangailangan ay nandudon para ho tumulong magbigay ho ng solusyon sa lahat ng mga problema na nararanasan ng atin pong mga kababayang Bicolano. Kabayan, ako'y pansamantalang magpapaalam ng sa ating programang Oragon Bicol. Ngayong araw na ito ng Saturday, pecha 8 na ho, no? Ngayon ho ay pecha 8 na sa buwan ho ng Agosto 2026. Alayin nyo ninyo, nakaka 8 days na ho pala tayo ngayong month, ano? Talaga naman hong nagmamatulin ang atin hong panahon na mamalay ho tayo by kalagitnaan na kagad ng buwan unang Agosto and sisilip na ano si Jose Marichan dahil magbibir months na no? Maaring first week ng September makarinig na ho tayo ng mga Christmas song ano? Diba? Oh, ang bilis-bilis lang parang kailan lang di ba? Parang kailan lang Pasko lang nung 2025 gaya ngayon mag-Christmas na naman ng 2026 ibig sabihin magpapalit na naman ng taon ano kabayan di ba? So napakabilis ano mga iga hanggang sa susunod doon ng Sabado dito ho sa 98.5 Okay FM Diet sa programang Oragon Bicol hatid ho sa atin ng Ako Bicol Party List syempre ganyan sa panguna ho ni Congressman Attorney Pido Garbin Jr. and Congressman Attorney Jan Almario Chan siyempre, sa ngalan din ni Ma'am Sally Luces ang Firefly ng Ako Bicol Party List. Ako naman ho ang inyong balingkod. Patuloy po ninyong makakasama para ho magbahagi. Magpahatid ho sa inyo ng mga balita, mga accomplishment ni Ako Bicol Party List. Ka Dennis Sanchez po. Maray po salamat. Bye-bye. God bless.

0: ko, biko, magalang, maurag, madali na mamuot. Kadakol na talento, mahigos asin mabuot. Puon gan pag-aaki hanggang sa nagdakula. Purong biko ano na maurag sa lada. Mabuto na matabangan ang kasaradik.
1: Okay, Saturday.
2: Okay, Saturday.
3: Okay, Saturday.

0: Hello po. Ano po radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni.
2: Daet's best music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay ka. The best ka.
6: Okay Saturday.
7: Okay Saturday.
8: Okay Saturday.
4: Okay FM.
9: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
9: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa.
11: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
12: Sa mga taong sobrang pagod pag-uwi ng bahay,
13: Q-Sign Massage Oil.
12: Sa mga manlalaro at nag-e-exercise na sobrang nabalat ang muscles,
13: Q-Sign Massage Oil.
12: Sa mga kailangang magpuyat at mag-overtime,
13: Q-Sign Massage Oil.
12: Sa mga gustong mag-relax, mawala ang stress at humimbing ang tulog,
13: Q-Sign Massage Oil.
12: Sa mga mister na gustong imasahe si misis at sa mga misis na gustong imasahe si mister mula ulo hanggang paa,
13: Q-Sai Massage Oil.
12: Pinahusay ng purong katas ng grape seed, luya at sili. Tamang-tama ang init kaya hindi masakit sa balat. Tulong para gumanda ang blood circulation at matanggal ang sakit ng katawan. Amoy pa lang, panalo na. Sa bawat masahe at haplos sa balat, ginhawa ang matatanggap.
13: Q-Sai, napakahusay.
11: Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
12: Alam mo ba na maraming scientific studies ang nagsasabing ang ugat ng lahat ng sakit ay kakulangan ng mineral sa katawan? Alam mo ba na maraming clinical researches ang nagpahayag na kapag kulang ka sa minerals ay maaring maging abnormal ang iyong cells na pagmumula ng maraming malalang sakit? Best Caps Food Supplement. Nagtataglay na mga purong minerals na kailangan ng iyong katawan araw-araw na makakatulong maiwasan ang mga sakit tulad ng high blood pressure, diabetes, kidney at liver problems, arthritis, cancer at marami pang iba. Best Caps Food Supplement. Kakaiba ito dahil piling-pili ang mga taglay nitong minerals tulad ng silica, magnesium, manganese, potassium, iron, iodine, copper, zinc at iba pa. Safe gamitin dahil all natural ang minerals nito. 17 pesos and 50 centavos lang ang SRP. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
14: For booking and ordering, please call or text 0918-592-9854 and 0936-922-4134.
15: Sa okay FM dahil okay ka, the best ka.
16: Da-da-new-new.
17: Okay FM.

0: magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes, ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
1: The radio station that plays you nothing but the best music.
2: It's best music.
1: Okay, FM.

0: Butika, the best ka!
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.
5: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
6: Okay nga ni!
7: That's best music. Okay FM.
8: Okay FM.
9: Okay FM.

0: Stamina ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar. Sa bawat pangangailangan sa kalusugan, ang pinakamahalaga ay merong mapagkakatiwalaang katuwang na handang umalalay. Nandito ang Daet Medical Plaza. May makabagong teknolohiya, mahusay na serbisyo at malasakit upang maibigay ang dekalidad na pangangalagang medikal para sa bawat kamnortenyo. Tutulungan kang malaman kung anong laboratory test ang kailangan nyo. Mga serbisyo na maaaring ma-avail ang mga government assistance programs. Ang Daet Medical Plaza ay mayroong complete tertiary laboratory facility na may advanced services tulad ng bacteriology at histopathology. Meron din kaming animal bite center kung saan maaaring makakuha ng anti-rabies services. Para sa inyong inquiries, appointments at iba pang impormasyon, tumawag sa 0908-869-6260, 0963-082-3177 at sa 0919-389-9048. Official Facebook page, Daet Medical Plaza, matatagpuan sa Bagaspas Road, Barangay 6, Daet Camarines Norte. Daet Medical Plaza, kasama niyo sa bawat hakbang tungo sa mas malusog na buhay.
2: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
3: Okay nga ni!
2: Daet's Best Music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay ka! The best ka!
0: Okay Saturday.
6: Okay Saturday.
7: Okay Saturday.
4: Okay FM!

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak, edad 6 hanggang 59 gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
1: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi niyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumaguuli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang anit upang maiwasan kung matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: Mga momshi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyo, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosin, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
3: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Okay!

0: finishing solution.
1: That is best music. 98.5
2: KFM. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asinunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sasai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5. Okay, FM.
3: It's best music.
1: Okay, FM.
4: Okay, FM.
1: Playing the best music.
4: Wherever, whenever, everywhere.
5: Gusto ko, okay ka.
6: Okay nga ni.
4: Okay, FM.
1: Okay, FM. 98.5.
4: Okay, FM.
1: The best music authority. Member KBP.
7: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
1: Okay, Saturday.
4: Okay, Saturday.
5: Okay, Saturday.

0: playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
0: OK FM 98.5.
1: OK FM.
0: That's number one.
2: You're number one.
0: Number one for best music.
3: Number one. OK FM.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa.
6: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
7: This time check is brought to you by Liverade Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's liver lover, boys.
8: Hello po. Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
9: Okay nga ni.
10: That's best music. Okay FM.
11: Okay FM.
12: Okay FM.
13: Okay ka. The best ka.

0: your favorite music station. Okay,
1: sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
3: Aba, hindi pa!
2: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
3: Oo!
2: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba! Mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize. Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas maraming pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
4: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa?
5: Dito lang yan, sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa, ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, di kalidad pa. Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes, ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
6: Sa OKFM Diet, okay ka, the best ka.
7: OKFM.

0: isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal lang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet. Sa bawat pangangailangan sa kalusugan, ang pinakamahalaga ay merong mapagkakatiwalaang katuwang na handang umalalay. Nandito ang Daet Medical Plaza. May makabagong teknolohiya, mahusay na serbisyo at malasakit upang maibigay ang dekalidad na pangangalagang medikal para sa bawat kamnortenyo. Tutulungan kang malaman kung anong laboratory test ang kailangan nyo. Mga serbisyo na maaaring ma-avail ang mga government assistance programs. Ang Daet Medical Plaza ay mayroong complete tertiary laboratory facility na may advanced services tulad ng bacteriology at histopathology. Meron din kaming animal bite center kung saan maaaring makakuha ng anti-rabies services. Para sa inyong inquiries, appointments at iba pang impormasyon, tumawag sa 0908-869-6260, 0963-082-3177 at sa 0919-389-9048. Official Facebook page, Daet Medical Plaza, matatagpuan sa Bagaspas Road, Barangay 6, Daet Camarines Norte. Daet Medical Plaza, kasama niyo sa bawat hakbang tungo sa mas malusog na buhay.
2: Daet's Best Music 98.5.

0: your favorite music station. Okay, FM.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para Hula, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
0: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
6: Still available.
7: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Black,
7: also available.
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
8: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
9: Okay, Ngani!
10: Daet's best music. Okay, FM.
11: Okay, FM.
12: Okay, FM.
13: Okay ka! The best ka!
14: The best weekend!
15: Best music.
16: Okay, FM!
17: Okay, Saturday.
18: Okay, Saturday.
19: Okay, Saturday.
20: Okay, FM.

0: playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
0: OK FM 98.5.
1: OK FM.
0: That's number one.
2: You're number one.
0: Number one for best music.
3: Number one, OK FM.
4: Uy, pare. Marcafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
5: Naku, mali ka dyan, Mare. 1221 kaya yan.
4: Ha? Ano yun?
5: 1221, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
4: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
5: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
4: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
6: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
7: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ng ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas, tigtas, Bicol!
3: Sa OK FM Diet, OK ka, the best ka!
2: The new OK FM.

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
1: Mga kasangga,
2: akala nyo tapos na?
1: Aba,
2: hindi pa!
1: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
2: Oo!
1: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize!
2: Isang maswerte mananalo
1: ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
1: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
1: para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
2: tutok lang
1: sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
3: Sa okay at ang diet, okay ka, the best ka.
4: Okay, FM.

0: sa mga taong sobrang pagod pag-uwi ng bahay.
1: Q-Sai Massage Oil.
0: Sa mga manlalaro at nag-e-exercise na sobrang nabalat ang muscles.
1: Q-Sai Massage Oil.
0: Sa mga kailangang magpuyat at mag-overtime.
1: Q-Sai Massage Oil.
0: Sa mga gustong mag-relax, mawala ang stress at humimbing ang tulog.
1: Q-Sai Massage Oil.
0: Sa mga mister na gustong imasahe si misis at sa mga misis na gustong imasahe si mister mula ulo hanggang paa.
1: Q-Sai Massage Oil.
0: Pinahusay ng purong katas ng grapeseed, luya at sili. Tamang-tama ang init kaya hindi masakit sa balat. Tulong para gumanda ang blood circulation at matanggal ang sakit ng katawan. Amoy pa lang, panalo na. Sa bawat masahe at haplos sa balat, ginhawa ang matatanggap.
1: Q-Sai, napakahusay.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
2: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
3: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
4: Kilabot ng mga dalaga
3: dahil sa ERA.
5: At sinong kulabot?
6: Fesh, hindi ako.
5: Makinis to.
6: Firmang walat.
5: At parang watang-wata
6: dahil sa ERA.
2: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
0: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
7: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
8: Si Salvi na. Malatyosa, ang ganda. Dahil sa ERA.
0: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
9: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Agner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, di kalidad pa.
10: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
11: Okay nga ni!
12: Daet's Best Music, Okay FM.
13: Okay FM.
14: Okay FM.
15: Okay ka, the best ka!
16: Okay Saturday.
17: Okay Saturday.
18: Okay Saturday.
14: Okay FM!

0: playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
0: OKFM 98.5.
1: OKFM.
0: That's number one.
2: You're number one.
0: Number one for best music.
3: Number one. OKFM.
4: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Maybe you can drive my car.
7: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available, gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madyan na. Sa SF Gas Station, presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa.
9: Bibili sa mga pharmacy. Grocery Supermarket sa inyong lugar.
10: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.

0: OKFM 98.5.
1: OKFM!
0: Daet's best music.
1: OKFM!
2: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
3: Siyempre naman.
2: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
4: Wow! Gustong-gusto ko yan!
2: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
3: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
4: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
2: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
3: Healthy na.
4: Pampaligaya pa.
2: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Basta may black.
4: May balak.
2: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
6: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
7: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
8: Dahil heto na
7: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
8: Tama ang narinig ninyo.
7: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonan ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
8: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
7: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
8: todo ang saya, todo ang papremyo.
7: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
8: tutok lang sa inyong paboritong radio station
7: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
9: RYC Appliances Trading, the pioneer supplier of air conditioning products in Camarines Norte, Camarines Sur, and Albay. RYC Appliances Trading gives quality and branded air conditioning units with proper installation and after-sales support. At RYC Appliances Trading, we have big discounts and free installation on split-type aircon. We also offer other appliances such as TV, refrigerator, washing machine, speakers, and many more. Come and visit us now at RYC Appliances Trading at Purukdos, Barangay Lagon, near NFA Daet, Camarines Norte. Owned and managed by Ruel Yusa Canicula. RYC Appliances Trading, your air conditioning specialist.
10: Cool air, cool life. Feels like, lalamig at fresh.
11: Sa OKFM Diet, okay ka, the best ka!
12: The new OKFM.

0: your favorite music station.
1: Okay, FM.
0: The best weekend.
1: Best music. Okay, FM.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
4: Okay nga ni!
5: That's best music. Okay FM.
6: Okay FM.
7: Okay FM.
8: Okay ga!

0: mantika, the best ka! Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para wala, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
3: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
4: At sinong kulabot?
5: Besh, hindi ako.
4: Makidistro.
5: Parang walat.
4: At parang vatang-vata
5: dahil sa ERA.
2: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
6: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
7: Ako si Salvador.
8: Sa gabi ay...
9: Si Salvi na. Malatyosa ang ganda. Dahil sa ERA.
6: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa.
6: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
0: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
11: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
12: Still available.
13: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black,
13: also available.
12: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
14: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
15: Okay nga ni!
16: Daet's Best Music, Okay FM.
17: Okay FM.
18: Okay FM.
19: Okay ka! The best ka!
20: Okay Saturday.
21: Okay Saturday.
22: Okay Saturday.
23: Okay

0: Okay, FM.
1: Number one for best music.
2: Okay, FM.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap, nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap, parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
5: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
6: Okay nga ni!
0: Daet's Best Music. Okay FM.
6: Okay FM.
7: Okay FM.
8: Okay ka! The best ka!
9: Okay Saturday.
10: Okay Saturday.
11: Okay Saturday.
12: Okay FM.

0: Diet's best music.
1: 98.5
0: OKFM.
2: Okay ka, the best ka.
3: Okay nga ni.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa.
0: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
7: Okay nga ni!
2: Daet's best music. Okay FM.
8: Okay FM.
0: Okay FM.
9: Okay ka! The best ka!
4: Okay Saturday.
0: Okay Saturday.
10: Okay Saturday.
0: Okay FM!

0: Together,
1: alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Maybe you can drive my car. Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes, ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas-tigtas Bicol.
4: Sa OKFM Diet, okay ka, the best ka!
5: The new OKFM.

0: playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
0: OK FM 98.5.
1: OK FM.
0: That's number one.
2: You're number one.
0: Number one for best music.
3: Number one, OK FM.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para wala, healthy pa.
6: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
7: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.

0: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni!
2: Daet's Best Music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay ka! The best ka!
6: The best weekend!

0: com pica de pescar.
1: Mga Ma'am Shi, dapat healthy juice drink ang baon ng iyong anak sa school. Nandito ang Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Gawing the best ang kanyang inumin na puno ng sustansya dahil sa mga gulay at prutas na sangkap ng Best Juice 10-in-1 plus 1. Gaya ng malunggay, ampalaya, carrot, saluyo, dahon ng sili, talbos ng kamote, mangosteen, guayabano, orange at dalandan. Ang isang sachet nito ay litro pack na, kaya pambuong pamilya na. Kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa Pilipinas. Sulit sa sarap, sulit sa sustansya.
2: Best Juice Brand 10-in-1 plus 1 Powder Drink Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
5: At sinong kulabot?
6: Besh, hindi ako.
5: Makidistro.
6: Parang walat.
7: At parang batang-bata
6: dahil sa ERA.
3: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis at artista dahil sa ERA.
8: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
9: Ako si Salvador. Sa gabi ay
10: si Salvi na. Malatyos, ang ganda dahil sa ERA.
8: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mamibili sa mga supermarkets at butika.
11: Okay!

0: KFM 98.5.
1: OKFM!
0: Daet's best music.
1: OKFM!

0: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni!
2: Daet's Best Music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay ka! The best ka!

0: Butika the best ka.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawain bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa. Bibili sa mga farm sa grocery supermarket sa inyong lugar. Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong dekalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
3: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
4: Okay nga ni!
5: That's best music. Okay FM.
6: Okay FM.
7: Okay FM.
8: Okay ka! The best ka!
9: Okay Saturday.
10: Okay Saturday.
11: Okay Saturday.

0: playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
0: OK FM 98.5.
1: OK FM.
0: That's number one.
2: You're number one.
0: Number one for best music.
3: Number one. OK FM.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parang wala, healthy pa.
6: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na, healthy pa.
6: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Sa OKFM Diet, OK ka, the best ka!
8: Da-da-new-new! OKFM!

0: gentlemen.
1: Gusto ko, okay ka.
2: Okay nga ni.
3: 98.5. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
1: Gusto ko, okay ka.
2: Okay ka? The best ka.
0: Okay, FM 985.
2: Okay nga ni.
3: You're listening to OK Sunday on OK FM. Okay.

0: gusto ko, okay ka.
1: Okay ka? The best ka.
2: Okay, FM 985.
1: Okay nga ni.
3: You're listening to OK Sunday on OK FM.
4: Okay.

0: Gusto ko. Okay ka.
1: Okay na ni.
2: 98.5 K-O-K-FM. Okay. Sa OKFM Diet, okay ka, the best ka.
3: OKFM.

0: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
1: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
2: Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
3: At sinong kulabot?
4: Fresh, hindi ako.
3: Makinis to.
4: Parang walat.
5: At parang vatang-vata
4: dahil sa ERA.
0: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
6: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
7: Ako si Salvador.
8: Sa gabi ay
9: si Salvi na.
10: Malatyosa, ang ganda.
9: Dahil sa ERA.
6: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mamibili sa mga supermarkets at butika.
11: Ladies and gentlemen,
12: gusto ko, okay ka.

0: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na bang yung buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang alit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
1: Gusto ko, okay ka.
2: Okay ka? The best ka.
3: Okay, FM 985.
2: Okay nga ni.
4: You're listening to OK Sunday on OK FM.

0: Gusto ko, okay ka.
1: Okay ka? The best ka.
2: Okay, FM 985.
1: Okay nga ni.
3: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
4: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
5: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
6: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
7: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
8: Best Cafe Black,
9: also available.
10: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix,
11: 12 pesos lang per sachet.
12: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
13: Diet's Best Music
2: 98.5
1: OKFM. Okay ka, the best ka!
0: Okay nga ni!